ga mona dada o ibita lo kanye te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon aporin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo accurate pelu gbogbo awon eyan ye sugbon na be lara e yes o si nkan kan to kan olohun nipa ko to de tabi nkan kan in to se pataki fun o ni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe kiki po sweta kulu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi e to wo lana na ri na lowo nje ta na lowo nje ri sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni e ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan ewo o ri to le meji o ni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo nu go kan peto lari jemi o babo ni singlet yo lari jemi o mo fe ke e gba bi nte je bi ti mo lo niyan e gba bi nkan te je ba bo ba si pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa gbe laye won biire ke ni bori jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya jo gbe won le oba de Jesus re ti kun ni mo ma bi alere o se pataki e je to ko ni le kan si ah.

0: seni babalala o de o o ni bi teyan meji ta meta ba wa nibe lo won wa laarin won o de o yes e fi okan kan gba agbara olohun egba yes in daruba satan body ako juduna daratus kafatina baruba santalika daya balakabura satakana bakunis kadaja yes orosoke o si nworan o ye ko gbadu akaso re otutu nitori ina ka fe wo abe aso re o fe so de lomiran o fe mu iyonu ati wahala re kuro abara ti o se mu abara ti o se dan abara ti o se pa ati mi ataya atom olu aro wa lagbara olu aro wa lagbara olu aro wa lagbara olu aro wa lagbara olu aro wa lagbara olu aro wa lagbara olu aro wa lagbara yay now number 2 this kafa olu aro wa lagbara olu aro wa lagbara olu aro wa lagbara yes I not a ruba saraka olu aro wa lagbara olu aro wa lagbara olu aro wa lagbara abara de o iye meji oje ogba ta ba iku ombi ta ye re o yi pada tori won o bere to mu bo ni atanda o se nge won ma bere nkan to mu bo pe lati je dogun what are you doing kilo nsi lati je dogun kilo mu bo eh agbara desa ti oluwa ni agbara eyan gbodo de ipade tolorun lagbara komo magbara lo le ibi itedu agbara lo wa yi ebere agbara ebere o ku seju die sa yes aha lord wa jesu olubara agbara olorun to tayo atemi ato ma ataya oluwa ruwa lagbara
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Yes, Odeo, yes, Inade, Inade, Inade, yes, Odeo, Ininderabo anataraba ina toju na lo ina joju na lo ina toju na lo lati nu agbara olorun ko wonu aya mi o ko wonu aya mi o ko wonu aya mi o so mi de lomina lati bi lo ati mi ato ma ataya so wa de lomina so wa de lomina so wa de lomina so wa de lomina so wa de lomina so wa de lomina ati mi ato ma ataya oruko jesu aba ati ku kipa agba talaka la kiye se lori e aba ati na kiyan ki se lori e aba ati so tele odigo le se lori e oluwa ro mi lagbara ati mi ato ma ataya oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara yes yes oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara
2: boa tua lord what jesus Oluwa wa

mi omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelewo